sra bani paswa bani peja awu bi biara oyia mami susudia ani mana

name of Jesus. Afana mo biara ubetuo no. Ubetuo shana money ye. Ubetuo na mo koka. No tuo na mo biara. Adi mpeja na baba. Adi shana baba.